0: ko siya. Pero hindi ko pa alam, malapit na pala.
1: Because we've got a strong Saturday.
2: O, kano lang yan, Saturday, nung nag-text na ako sa'yo na ano.
0: Oo.
2: Na kung pwedeng nating i-plug.
0: So, oh, yeah, of course, of course.
2: Na nag-organize dyan sa Hawera, sila Vincent, sila Pagano.
0: Yeah, ang Hawera group sure, din. We will reach out to them as well. Yeah. So, yeah, ano yan? So, ulitin mo nga, kuya, para marinig ng lahat, May 9.
1: Yes, ano oras
2: May 9, Dart for a Cause for Brother Sam. Mag-start daw yata ng 9 hanggang midnight. So, yeah, inaanyayaan ang mga kasamang darterong mga beekeepers para dumalo doon sa activities natin yan.
0: Mm. So, yung ano nila, yung so, organization yun, nila, ano talaga yan? Intact yan since 2021. Tapos sigil lang yan sila fundraise for benefit of the members of the community. And then pati sa Pilipinas. Hindi lang localized. Ano yan sa kanila? And they continue doing that.
3: Mm.
0: So that's one of the key elements of their organization over there, how strong they are. Kaya nga magandang example ba? Or magandang i-emulate dahil ano talaga sila, well-organized.
1: Solid. Oh. So, Celso, this is with the Kulirian community?
2: Yes, yes. We, most of the members there were from Cordillera.
1: Yeah. Is that the one that's called Igorotak NZ?
2: Yes, that's a good question. Because in each of the region, there are a group. So, pero meron tong isa na nag-start yung Organization of Cordillerans in New Zealand. And sila yung una kasi sila yung mga pioneer nga.
1: Mm-mm.
2: And then from then on, nanganak nang nanganak, mayroon ng mga ibang probinsya, ibang region. Mm. So ito na yung isa, yung Igorotak NZ. Mayroon din per province actually.
1: Mm-mm.
2: Na may mga organizations. Siyempre, mga Kalinga Group.
1: Oh,
2: mga province.
1: Right. Yeah. Yeah.
2: Mga Benguet na they call their ano na mag ano and also with the other yung Ifugao.
1: Yeah.
2: Iba-ibang probinsya
1: kasi iba-ibang probinsya yon. That's right. Yeah.
2: Yes, yes.
1: Bumili nga ako nung Igorot costume kasi ang ganda-ganda.
2: Oh,
1: yeah. But she was the lady from Auckland. Tapos ang sabi nga niya na the group is really strong in Hamilton.
2: Mm.
1: Mm. Malaki sila sa
2: Hamilton. Oh, yes. Maano rin itong sa Waikato.
0: Waikato, Auckland. Right. Tapos dito sa atin nga, like I mentioned earlier, Palmerston North. Ano nga pangalan ng babae? Nakalimutan ko.
2: Si Mendy.
0: Mendy, ayun, yes.
1: Si
0: yun.
1: Mendy.
0: Yes, si Mendy. Yes. Yun, lagi mo nakakasama yun. Pag nagkukultural event sa Palmy.
1: Oh.
0: Nagperform sila lagi.
1: Oo.
0: Wala talaga yan. Hindi yan sila absent pag ganun.
1: Yeah. Lagi sila present.
0: Oh. Yeah. Tapos, tangay ng Palmy, ang Wairarapa.
1: Yeah.
0: Doon sila pumupunta pag may mga ganun na major events. And then vice versa din. Pag may malaking event din dito, ang nahihiram nila na beekeepers, yung mga taga Hawke's Bay. Kasi yun lang yung marunong instrument ng
1: Yeah.
0: So, pinapractice lagi yan.
1: Sumasama ka ba sa sayaw, Celso?
2: Oh, of course naman. That is what we are proud of.
1: That's really good.
2: Yeah.
1: Because indeed, it is...
2: Marami nga sila dyan sa Palmy, sila Mindy, sila naman ang Leia. I assume na-meet mo na ang mga yan.
0: Na-meet ko na sila yung nag-fundraise. So, nag-fundraising sila, mga kakanin. I think kaninong event yun na pinuntahan natin.
1: Sa Palmerston North?
0: Oh, I think kay kano yun? Kay
1: Carmela
0: yun na event.
2: Yes. Yung event ni Carmela. Oh,
1: sa Musa.
0: Yung Musa naman. So yung sa Musa.
2: In fact, may mga collaborations naman with Musa sa mga activities ng mga ibang grupo.
0: Yeah. Okay. Yeah. Right. So going back to...
2: Unfortunately, pwede rin siguro nating i-condole si kasamang Mendy kasi nasa Pilipinas ngayon dahil namatay yung mother niya.
0: Ay, so, ganun. Oh, okay.
2: Yes.
0: So we will reach out to the community.
1: Yeah.
0: Yeah. I'll mention it to Jimmy and Randy.
1: Yeah. Oh, yeah.